0: echo tukande kushava. Na ye mwavirabu watre, mwisho ndire mwotre, nyeba kolerechi. Na abo mwava mwavirabu watre, utruhe, erikala omuguma, okumare wawu, no wonde okumare mbyawu, umubushike wawu. Yeshu mwavirabu watre, shimuashi nga mukasha vachi. Mwanga napulia ulutre hii, olonga puraya inje, kose eribatishibwa olubatiso, olo inje, nga batishiva wamo. Nabo mwava mwurabu atre, tuwanga natroka. Yesu mwurabu atre, ulutre hii olo inje, nga puraya, mukashe purayalo. Nolubatiso olo inje, nga batishiva wa, mukashia batishiva walo. Naho erikala okumare wage, kuse okumare mbiage, inje nyite nanga halio. Naho neria patre ikani iriva walio. Erikumi vaberebo wa mubasuka erehetrana, oku Yakobi na Yohani. Abebere kerabo hakuhinaye, Yesu mwavirabu atre, munashi, aba kalangerawa, mwavatrabali vebe handa, koba kavi pundaya, na bakuluba vyo, bakavi nubaya. Ibwa kwa betre viangabia betria omukachi kenyu. Naho oyu kashonda revia mukulu umunyue akashavia muombe wenyu. Noyu kashonda revia mumbere umunyue akashavia mukove wabushi. Kunde omwala womundu shasha okwikorerwa. Naho okwikola narecheka obuyingo bwiwe mohongo ya banji. Tukangatire engulumbuya.
1: Yesu wana bawe.
0: Wa Kristu vanzo vanya muhanga shalom.
1: Shalom.
0: Tumwe vika hano omochero echa kashatu cheyenga yomunane. Oko cheremo hecho tureko a. Tuka sheshima uwe mbiani konde anemo tulandako. Ama vitukanganisha. Enja chenja cheye muna wire. Boyono kande tuwa maveta shea. Tuwa maveta shea tuka eringera omumu ulu. Waka loemu waka waida. Kundi tuwa lua oko mwulu mwure mwure owe pasheka. Owo tuwa chinga omuchiro eche nyamuhanga eche Pentecost. Tukeshi mwumukama kubibu ya benji. Viana tukorera omu mwulu owe pasheka. Ni wambo tukebuka irilu ere hola nirilu bukeri ya Yesu kunde yu yendui. Eyo wikiri ya wetu itwenga wa Kristu. Tuka ulemo wa Kristu kunde mutu wa shunga. Oyuka tuholera. Oko musalaba. Na kande ama chinda oluholo. Ni wambutune na maha. Tuwa mave muma kerera. Tuwa mavi vya buwa okuye. Tuwa mavili atute ashondole obo yingo wetu. Na tutu kendi shelubuka hao manaye. Ebi nyuaveke, ebi yon gendi buwa, kukatambika anombo, gendi kaniavyo, kwi kwa manana, engulumbuya. Eyo tuwa mawe hore kerera, engulumbuya, ya saka wana mareko. Mutu kano wande kendeke, ikakanaye, okubu kulu ubuwene, ngavule buti. Mutukanu wabandungo kumubasa, emberesewe, wakashamusha babatrekumbe, kubatrekumbe babia bakulu.

0: ko omobibi pindi bya akabya wazi kutini amenye ri communicate era bandu obaute
1: mutu akwatu erigambulerano erikatulo ko mote mawa bana membo
0: na journalist rimenya bimbulerano eri amulelungai abandu sibanzire tukaminyo rehai abandu sibanzire tukaminya esho ndambing eshe renyo yabo ngane saya ni bambutwa na menya ebe uma be uma ne chitu kabwa tuti omo eri tulo komiti maya abandu rerebi owashaba bwere chobaba lindira mbo eh
1: Matuama
0: bwako nani eno tuti erimare tulie pango ya tulutu abiri uliario nerumulie murekos echocho tulutu karon nerumurenyo iwe ya abandu ba mabibi ya sulajebu sana muka muka pashi habari eyeremenya twama bibu achi nona chinona chino neriche tuloko mitima ya bana necho chikatuma erivia ama informasi we chikundi hane ebyombo biuma biuma ma registre
1: ndio
0: na ukare baya secretary yuto ku register yu ashinga kahandika tichi ni wamba unde mundu amave somoko omu register
1: shanga
0: menyanga kahandika tichi na kumbe ni bya clear chiche katu mambo omo information buli omo buli mukutano imwana minya mtu tume handika hivi nganga lebe mu bikunde beke beke nge bya chisomo kutsenga ba legionnaire nga ha mfano yo bakabwambo omo muhindano wa kwa mtu wa kwako chinona chinona chino ko bya nabya beti na bandu busibo bwambo ko bya nabya beti
1: mu bakandu tipeve ye muhindano wembe
0: ndi necho echika tumi ba minyambu chino muchaenda ndeke necho chikatuma oyuke shakusuboka
1: na minyaka kitukira
0: hali ndi minyati chino cha nabya chete na wa hane omo bikundi ama information ma mama uma aberehera busana oyo wa hande kukabula nga mwa hande kabyomo okulututu nerobia
1: bibisika
0: kunde hane munawira abandu bana utolo banzo lumubikundi bosane bendu mu bihande kwa muhanda kutsebeta sungika ko preve ya buhandiche ribwambo chino chihandikire hano kutsichibikire hano hane ama klasere hane oho bibikire uyo mundu mumo mu chikundi uyu bikire obutundi bosi bwe chikundi bolene betase bya parcel bulinachi hane bikunde ebe na otya ma problem yayo iwe yambu yubikire chetasi chetu eche parcel eye biro abere hola nacho munawire bakabwambo yini parcel yetu siba utoko karatasi akakaba tambulisa ye chechika tuma ama registre ano kutya ma information sa cible we chikundi
1: mamnyanga mukenda
0: kwa naira mutuke weno itwana minya tuti ebangi ama beenda ane waleve abandu ba uma ba uma bangana iro ko ma information awe chikundi nere minyanga mukaje revyo byo muti
1: wasinja ko jandi na mama ambacho mukinyoti ko weche ndule mukatikati akechende echo eche munawire mosha kulwa kamate umumatundi awavere masa awachiwa mbere siku wetu Kwasi na u ngo wote chai chiribua mukatikati akirijere e resource information.
2: Kwasi ncha kwasi anubule chiri jere resource information. Tukwa botere information ni resource. Omule information meka kola ungo kwa hito lere ya kolo.
1: Diyo.
2: Ngane suwa kono fomo vikundi, ukasu nge chikundi kwa fano chikawla hawe tsongo. Nere omu mamramo momo kwa chikundi echi, anaote mukriya ya buita mbo kwa fano. Mokuto maka pata habari ambo. Hanezo kwa fulani merisiko na mwere ndabasungu biye deni. Na rukwa songo mambri uyu. Uliade te formasyo uko chikundi. Ini anyongota formasyo yuwe. Chikundi ya sati lapata formasyo ya yo. Uko wakati. Chinali ndi itahide ndabasungu. Na hibato kirenga masu nga soko ya bata. Uko merisiko na uko deni. Na usane komunikasyo mekalaba. Mberese wakati ya formasyo mekalaba. Mberese wakati. Chikundi chingile cho franga. Na komunikasyo formasyo yi. Eh chikundi ngombe formation yalo bakondambire yi chikundi cha icha ikule abetsongo byacho
1: ndiyo ukatukangania ngo kwa aki bitunga tulemo mukatikete kibitunga tukao bibanzwa nabati ababuya kundi mulebwire toma bibakanga bakaongosa wesho sende obutunde bwe mahabari mbalimbali mukatikati ake vyama kutsomukatikati kibitunga tulemo toma blangrango ko endambi kwishinalo ni butreke Kamila ngrango ko neregambolerana kutse habari mbalimbali nako kutia kone botreke obwichi tunga tukabasima bashakulu nobokoyu nyumuletege kana yimuche munagwire okwebya imwanganare tachihende etuche munagwire tulu mu studio muha umana
0: kahambu minda janti changamuzi
2: nejo ashekamate ni mufanga bini

0: aza tuwe kukumbiriko semla. Antuka na
1: waka tu ni unakuya anime, mwamba na kupatia kisamunyo akwa luna na chechela. Me mwenye apara popale na loha, hauya faka fitiringi na mtu mwenye.
0: Atuwe kafa fitiringi kabisa.
1: Eske za tuwe kukumbiriki?
0: Aza tuwe kukumbiriko semla. Antuka na waka.
2: Pira woko mlambo wetu ataiwe. Vira woko jaswa chetu wakandirunga ye.
1: Apara popale na loha, hauya faka fitiringi na mtu mwenye.
0: Atuwe kafa fitiringi kabisa.
1: Eske za tuwe kukumbiriki?
0: Aza tuwe kukumbiriko semla. Antuka na waka.
2: Pira.